Sewu kok ya rekoso ya. Satu sewu kok kono caping gunung. Bonus wongone Pak Sukoyo iki mau nduk. Matur nuwun. Mas, ke melu guyu ra melu urun. Urunan ngacak 10 ngono 2000 2000. Genep 20000 melu guyu ra urunan. Nanggap dhewe sunat meh ngono lho.